Han sama cara kamar. Ya ta hammu dobal sama kamar. Dobal dani bub kar dobal wi te garmi babban ham. Kon non. Tan alfa sama sarto chalaga. Mi re modi mamadou fati gayo maryam kumbajo kumba binta ko toro do modjo boy do modjo ne kay mi je do kala ko nedde hebe aduna he rongan haron ko fitan mum wala fo wonde andi so ko dum jabal modi bureeri sa tol do wi te walu bara kanko buree gede modi buree dakar modi buri e nyane kala kala non burbe e nyane kala

dan tan do ko burtin kumal yayi tanaga mako gadi langara na dar men de ka loro forte viando he ko nyama dum ha hala salum ko kam fa dalo mako takko mun hono mudo yo burtin kumal yayi surnga haari yo waaw do mo burtin kumal yayi kala dina ngam melo e teni regula mel xawma le ko be ngam dara yuna boy dalaw dan ni ñu ñandari jangal gi jamanu sene ba wara ko jamanu mu non.

Now the monk Sigun Sarawat ne mandan hal ko hote Uyun mera tere ki ko pasal ne hote jun Jibril Allah wala bro ko ne wala modmo yu majgin la bisa kanda na ta wala salanga akai ko fongo be chawli gelam dan ne so la gari jere kai be chodi cha sa hore men biar ngadun be lanne sanana kam ngadun gala na fi ma fode

0: mi tubal tubal lo woro bone o
1: ngate mama amdo ngol mi don
0: yara ja ka bi teme ti
1: abu mana man ja na ko mi tubal man ja
0: I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Yara jabi ko hali ko wani tembre de 1000 francs lesa sala tembre wi ya ma yara debbe ni tikala de ndofa mo jolande semulani gawdu no nawo de fere djoto sen sayi ka tu balla ko yedda sayi bu sinju jam jor jeda ay gor yedda ma do no mu de fogo hal no mu halam ko goga ari ndarbe bima nanga tuddo wi sambe dal do bima sante du yo xorna ko bu yagga mi hali ko boy

Muhammadu Allah mo wala djibbo do o silmen yete wa amanjay jaburo men woto ni yedda bi so nati non yete bismillah mo hedengaram hedo wayunde Muhammadu Allah mo wada hen temen nay budo nati do.

0: kanko hadante jam ko antama do ko amdu kaji buubi man dum do ko galo segene mako ko do orata boodo nane buubam wanda galo mo amina galo mo denebe galo mo kunta wuuri galo mo gaccha ka gaccha galo mo nyaaynaani wota galo nyaayaani gota galo chargal chaakal cetti singal suudan galo ko jinde wuuri nanede balle goowi jabeede o yalli yo terde go sinade wonki do ma kasara o wanno mere mere yidata mere mere anyata o si mere resi medel yimi ndam hay batti jam nyalli hulyar min ko mi yero dimo hay so ka dima yeyni tawi kadi annani manalo dindor noyanna seydi dia an hay ilo buranima sabi ilo kanko woni hamane nay hamane jenga biram ko wi dikotodi bire kadata jiboji jukrede en dam e sindu pullandi ko doki di ko hokkat bandu mun gelam babe garani ndo jibina o yenti mawnudi bama ko ne mohammed am jangu nay o wewi jangata nay mi anda ko ne andra majji o wi gittane mo tawaga fade mo warani fofu nay o hammed jangu nay o wi jangata nay mi anda ko ne andra majji ko wiri ngala jambe di ngala caka do ndi fori pralabi ko hammed jangu nay o wi baami jangata nay mi anda ko ne andra majji ko wiri ngala jawe di ngala ko fandi badani lambe de ndi fori nyalla yebe ko hammed jangu nay o wi baami jangata nay mi anda ko ne andra majji jambe kumba wiye inde hamidu bubu ja
1: Ibu
0: leh hawa aja. Oh ya bamba kau yuruk kuna ada bamba nak nak kau biawa kau. Yuruk kena yuruk maju malam. Yang tu dia amu dia. Pon kau mau rumah amu bu. Jom surum. Jam jam amu mabe mau posum baru dua benjirim tay nak nak jadi yai amu dua meja mana pon di sini jadi suara. Frau dengar bu de inde mab. Oy hamade jangu nay mi jangata nay mi anda ko ne andra majjo yani de njahani de ngadja o yaaw chakaade ayna be nuppi yum manat ne nanani oy hamade jangu nay mi jangata nay mi anda ko ne andra majjo yani de njahani de jusa o yaaw ko ko ayna be nuppi yum manat ne nanani oy hamade jangu nay mi jangata mi anda ko ne andra majjo yaa ne cabbi birdi majjidi o yaaw kirim majjayna be nuppi yum manat ne nanani

mi tangal ha nday mi anda ko ne ndar majjo yaadi di jahi di ngacca o yaawi shahada ay naabe neppi mo naabe ne nan o yamadi janguna wi jangata nay mi anda ko ndar majjo o yaani galladi majjo cebbi di o yaawi jeefu do sanjo jodno gayna ko neppi mo naabe ne nan

Muhammad janguna wi mi jangata mi anda ko yandere majji ko pullo buri pullo ko neeto jaasi bandu mel ko nay Muhammad janguna wi mi jangata mi anda ko yandere majji ko anda mata kanji ko li baanyaande ngurdal biibi di ngurdal biiji non Muhammad janguna wi mi jangata mi anda ko yandere majji wala ko wadde e majju ko tewo nyaamato ko tam dam yare laal ngal diide o hol goji cafte noppi musede jeede duppe mbade ndondi memordi galaadi ndoje mbade chondi aynaabe ndarwa ndena nayi dum ngal ngal winure kaayede lootire awdi na gofta

ngawe sato medie pindu suwa hangare ya mama yulu ni chale mini mama yulu mbimi ngari woye bisimila munu gori koyo ni jugi haju ni kala haju ni munu jayang gori yungu minde kwa njibi nami kwa kumi kita ada jauji sunu indi rama ngori yame min jayungu finata mama yungu bisimila sa maya antara hebe jauji godoro mama yule minde kala ko ko jibinaami ko haali garon tumi Allah do be medani nyamde ha karmi bi mi alhamdulillah mama yule mo jodo sa maya antana harab godoro mama yule minde bi do wonde gedel wol gedel ma o ko jibinaami ha ran garon tumi Allah do o ya ha o min do nanne do karo horbe Allah mama yule bismillah sa maya antana harab mi fini subak mo malaka jawdi o sey nguri yi didi ha da bendi en nguri al gotal sey reew woni temdre men kel wono kinne do wi yoro na wono kastari won na woni mo kastari bi mo kastari manani rutti abdoude goro makko de leli arde ba nyaami ngal ala hay batte ngal hawo gayni bangal temdre men kal de ngal heppi goro wona yegal to jeyo goro wi yoro kuma goro yi didi namangal wono kuma goro yi do hokki bangal temdre men kel ngal won sey tawenten dum men kelde wadé yoro ko kanko arti mamadou neldi ko naxawal goro do no do yetti roti mo goro manani o wi tan non leli ni yi no gatto de hen godal ciodo mi dum goro o len ngal nya o tawda e majji o ngal nyaami ngal o ya o mankani lamdam mankani nani nyimo ngala non mi anda de nawani jeyo goro yitti hen ko kam goro yi nawi ngal hoji won haalani mama yo mama lu wiye so mayan tan hebat jawdi de fisu ka mama yo hokki mo haari mo jaha jere min je yeyo be je jernde meddo da haare de kala de yani so bisig so chuudu so kanga so oto kala de ne anji ba yalti wari ha jero weddi haare de yani ko jeyo laalo rufile hel mum ngarti mam le wiino woori ja cen ja ja ja mam le wi mo no woro wi mi yehi non woni weddi me yen non koy kene laalo mam le mo sa ma antra de hebe jawdi yodo mam le fi suwa ro ko tokki ni onare ma sina jam di chokta kala ma sina mo chokta da haro fu anje ma sa ni lowa kanga ni lowa kala so fumo sokki ma ga sinaji sokki ma sin mo yeno tayro fanal mafi fanu defu kon mafi ma wulum sokki tan ga ko fanal defu kon mafi o wi ay sa ma antra de hebe jawdi

maamule mo di gayna ko wi to jamma jingi jaada e makko nayam to ngo tawde leli fo kanko jey dangi fo min jey to jamma jingi ne fo ne non wonari haala ni mo wi leli jamma ari yen jaado nayum fo dangi fo an jey leli fo an jey dangi fo kanyum jey ko wayni kadi hoddi makko fo wi jango pelti so jingi jamma tay neeri no ko gatto ben ro fiiri babbe dunna yaare mo jeegno sasa ngoto joni dubne wadani ndiyam o wakkika daga rebe balli balli ndi o furigiti o yene sasa he sasa ka dilide di fo lelno ngum mi ndari den garti gayna ko mo amen balli mo yeni nay di fo ngum mi ndari mama wilo o yuna mo warta certa o o titum den ndaba mamay mo final maaka ko dañu ko nangi laade ak tati wadi hen wadi moy aw yewi ono wo jeyo dum wo jeyo dum kunne jol do jeewi sawru makko moju ro jol de laane hen laane be fu ndiyam lingu gidde ndere maayo naate paynel o wi lingu sawru tude paynel paynel heli lingu yalti naate gon gi o wono gayri kan laana o gayri laade de lingu gayri ndiyam abbi lingu der ndiyam o yaaka lingu yaaka o ne yaari ni manuri mo haa bata war seddi biro da harga ñamdo mamlo dere hakunde gallu mewi besema ak tamantene maccido makko mo di moy hora makko yaltine gawri neena lapp beena cokka wada kodde lay bi biro rendina wada cobbal wosi ngaska moko la kunde gallu do fo yupen yupa yalti do wadi fo wono jogino adu hel kulumbo hokki wajjo o jodo ñama sa maya ndana o jodi wona yarda kodde ha yana yarda kodde ha o debbu juude beccum kaadi riso mbugu haare ko samna wala tan bi ciowtu fi ciowtu ndako anda dum ndugo luguru o yana ton kodde parke mo may mama ndum ko haba ka warata wona yari nda bi nodo kanyum heewani yone do warba allo on nangi bota cekewa o wari defa ha bendi kanyum gol yaayo nyam on nangi teewodre mboomra dum der sudo yori watawbe tum jallo udir bagangal o tay won yettindiri ha xafane jeena heddi goto mu lu dokko bamu may mamulu ko haa ka war wala yaari ndani

albarka seydi ba ko buri ko e ko foti ko e ko hani ko fof ad andi dum neddo non no wawi andude do gede taw gollataade ad andi de gede ad gullirade to wiira mi seydi ba kala ko na yota ko neddo moji buri ay hunde bin jangiraade kolli di halaka sinu tey wona hunde min je neddo modde baado no baada min jor Mayn Diaye Ba, Gouré Grand Dakar.

Mihal de mumur farso Galan engan tungan jasan yola kesao Seidba lifungul de angoli Gol building drama kala gidoma E kala bande E kala sehid ko sehil ma gido ma ko jomirado jom bade e bawdo o wadi yidde mawnde hakkunde ma e mudu almudu hodobe o almudu kadi e nder halobe biite ibnu soma ibnu soma

ngay amu balane muy la be jono be panna baba na yow be ko ngul do bugul hay mun hawra na bi bi mo sul tayino wana baba mo sama be ko di ngul bi bi baba mo sama dum den baba mo sama doya amin ko do mosto yi

0: Nakainin na dyan. Inulong turo ba sabi? Nalang. Paisa man eh. Lepundin gila. Alis pa kundi gilo.
1: Wow.
0: Gendek lo ba ito dito? Bungin ko ng lo ko. Nandang kong gendek lo kahit. Masa puli ako lang. Ang pap dyan eh. Ang kuwali at. Buyo ito. Lito ako ng gendek ko pati.

Uyo no jido, mamu warno pabi ladde. Vima na mama kwa ibama kunguri nde paburi ya dakere olion. Jalo mboka, sambala jimbiri. Odego pulo fata sako. Kuro sako. Biyama albarka 85 albarka hande. Biyama titi nira kase doko non futi vadeno. Uyi no digi no mago shirma kule amadu kone. Digi no mago shirma ko kajja amadu kone. Ekwale ba jongali mungso udeina. Ekuru yumiti bilali.

0: mamul mursil kan gudi almami jubbe katmul lambiyay kan ko adi tagel sakiti fenje dina ko wata fenje kal dina mako hanya da yawmi yubashuna
1: yiti del bubuswa li wadi do mana ina temedi jey ngudum yama ba

0: Nolosio kumarko tada masil masire sama tembali mutar ngari cuma jama selgela batama ki juni judo bito bito joro kanda lagi dalo. Wamidi ni yaja dukun makoy mutida hora pun pula kuni yudi dukun sebab wisina dugu jiwi ay pulu si yudi ay pulu semu jiwi ay pulu semu ni jamar ay pulu si hiwi ka jiwi ay pulu te anda biji wina sedan natal jannah. So bando ibi ibi dono nudi Ahmed Baba si.
1: Si.
0: Fonctionnaire international. O hersani ndew jodi mana Burkina Faso ndew hersani jonne mako Dakar hersani jonne mako Paris.
1: Bonna ibi Paris non.
0: Si. Si. Mamudu mayra babi wadi do mana temedil mudu bi amal barka ba o wi hajja na faati basa o yamu telfina mana mun weltinde bandi ko gorko Ahmed Baba si edda ma Baba si o hokkama sayyidina Abu Bakr o hokkama sayyidina Umar bi mu mana faru ciru go ngay fenani ak seydou ma Oumar yitte gonga so rewe lawul balde chapana iblis rewata do o hokkam Ousmane bun Affan wona demba jawandu ka heydi biyamu janno wona jangal wona jayandi bono biyamal barka o wadi do temedidi Ousmane bun Affan kanko wete jurna layni windo be mbi jom andoraji didi laaj o meeda hoynade asman o recibi annabiji on may annabiji wi onu beutaaki ma goddo lumtina goddo lumtina ha naari suudo onu boya on kadi may annabiji wi woni sini jogino biddo kala may do lumtina lati ma chabanna biddo be mbi hoone non wi sina Ousmane jogi suudo mara dum goni suudo mara aduna wi sina Ousmane heewi gacce challi dina ye a chapande jeedidi.

misena jofa aljuma to jamma jengi ba wuddi so ba duwo on do duwa ko mi jaabo ba jodi haaj mana kam jibril alayhi salam jippo dowle do haala ni ngelo ba ngelo ba jodi ha nyalo mo nyalli alkamisi jofi aljuma ay so nyawuji pecce tan so neddo hokkama

Cheikh Hamidou Boubou Diaye ma lajj ko sa sama antel bu yaaga do ndey tetnir de bando baba mbero dana yoro mojo malado o wi yoro ko seyil mako ko baam mako wallahi ne ko seyilam ko diom nafli mo o ya kaawma ko Muhammadi o ya mawlu Umar Dia tetle bando dana yoro mojo malado ko buya jammaaje Belgique ko diw dokkal tawi diwani Beljere fo mura anda anda ta mo di balal ko majani balal ko bonani majani banar kaldu bur walidu wi non e do Allah malla di da bonati sari nyaagade dimo majani bawul le yesu wi ma wanda tawi ala do wallahu heni dal gardo nyaagade mo amayat kanko mo garda nyaagade o maye kuwer tawda mo nde hela ala ana don tawana mako fon gala don

albarka gila ndaka go albarka de leedi ha suminaati leedi ndi kalba gonda kay koyngalam mi yabbata dum mi yata na wonno ba jabbi wonno ni jaccino do kaddo technicam kaddo cedduma ko do fofa naka galla santo nakki le yalta sala about the bitch side Muhammad wo ala ji bubu ko addi foko bismillah bani sidi lo medan to defete hunu ko ma wure ko do ko batta do ko do jinto lo de mo do fidde tay sugar sa de nyama da yeso ma ko do yamno liwa mo debani ya wo ta par bando do yimbe jodi ko mo wiame bismillah mo hokka mo jinna jeego albar sidi lo yalla dungu jikko sa jodi may non sidi sa nyaaji mo moddo hokuma sa nyaaji mo goddo hadma

albarka ka da wauti nan dun goyi ta wannan yalo ma handa wannan da wannan Allah ta gile di maladi wa ta gile di kiza di maladi wannan handan ta da bagaran bala di nanda fojin banan garan nyama ne kare wi albarka be mbi albarka leedi kiza ndi su juma ma amena bo yi su do fama badar ne don ta ko musima de ndi malam ndi kiza subu kaba ngu dali do le mala jaha metre sa patawa do galla ba jali mawdo hefre go to do so wada dar do so digal sa wada kabina ji ndiya mala ma defi ta ba sa je pe jali bi ta ko le ci ngosi ngada ngara fare yana de wal ngara ma de suturi me jaha la bengala mala ngali ta an ga shin no ngonda fo de mala ngat yim de ngabo heri yim be biya kari ko beddo dungo ko na ngoro bone Allah dandi ma du fayda ma wala fayda ngol yel banawal su yama wo yammadi lam sunat yama pukka da ara hande inde su yama ka moddo no sunat yima yedda fa dal fi dina jar ko yesuma he su ban tampina hor mo mari galla ay wada wada hen bafal jamdi winda na tension sen mesa den don dadi bondindo ko tampinde hor mo sa bawmi yesuma go yetta tara nyago tobe

Uyala jibubu do mbata sa bando do jogi melam ne moni ngawno mo mbata sa bando do jogi ngi do jurma temedri ko yi ndamri do mal barka wala do

kanso Musa sire Muhammadu lamne hali hala hala ka kadi ko min cedi wonde ko seela da ko gonga wonde kadi seela gal hakkune mabbe wona seela gal hakkune neddo beelu Musa yaade yaade beelu sayi hi beelu ya sa dari beelu doro sada fi beelu heba da doro ha nana ni wonde ko biddo mabbe sayi kadi yemin cedi du fonon min am bado bando wona si sundu kadi to na si sundu wona de pere on jenga so bonnani leydi ni bonnani si jam jorto diya

bang. Hamadi long uyo do ko monam ko esam ko kenam. Dios e ko so Amadou Mayram tiya ko sinju jam joro. So nasi sundu kadi hano wada hen presenté. Da wonno bondani sono bondani hore mo.

Seyd Sow di wonde Amine Mbilti kala ko nanda ɗo e jonde nde ko fewanima Amine ñaguima yaafuye mo ganduɗa e hunde joƴƴinani min ɗo hande so tawi wona yidde wadde ko welta minen ko welta min ko a waɗi ɗum guila hen ko tawi hen welta ngol fuɗɗire faaɗa jogori wortaɗan ɗo kala en mbimi ko nanɗa ko yo wele ko hoɗeteko eko haaleteko ƴew komin mbaɗata ko fof kadi hawanima nde wonda ɗo wuusu ɗum nandi seko

0: mo di bawal gal bar dum do jonni jonni jonni non warna yo ta fu dum mo di buri mar ko ma dali ban eden jewto debbu ari debbo jala ari na gorko ni jaatal ban ben tan tay bi do debbo o wi tinno ko me gorko se tay o ni mo tubo o nyawnde sa jalaade Allah ni mo tan
1: tan san san
0: mo dalam dam e ko ngal getto gal se tay debda ma ha dak wel
1: bitat
0: hod wala ko ko dan ngal se tay ne jibina may jam o mawne jam o dañi jam o ambata jam o daño sidlo jibina do jam mon do jam adani jama ambata bandel goto wana wuro non non woni jikki wuro goto wana fedde non woni jikki fedde goto wana leñol non woni jikki leñol goto wana galle non woni jikki galle sidlo da jikki Muhammad Ali ban ñu debbu fullo xala xabu fulaagu ne heddo dum ci tay wi am fulaagu

0: tay mom la tuddé soirée bi ak soxnam ci
1: wa soxnam ci bc
0: ni koy wax may borom atlanta
1: ñu nañ ko may suñu jigen
0: borom tranga
1: di borom atlanta
0: wow
1: wa série may
0: mo no bëgg di ñang nak tay dañ lay fétal sa mariage fi ci tropique
1: wow
0: ak suba ravin
1: premier jour
0: ak gannaaw suba
1: gal gi club
0: ñet jour yëp ya ko mom
1: mané ya xaw la jili
0: do bëgg ñom ngeen tattu jili
1: tattu le jili ménager
0: jili ménager groupe jamm
1: da ka soxna su bes
0: tattu le lalo
1: tattu li

0: sebe jawaram ko bi le mu kana furu na selle min nyaali gra ko no tuk sakli habi tu grand allah wa fedi gunne bisbi do moddi ko bi aduna kala kon kon na may way ni
1: na hodi
0: so poni ko ko yimo ko tane bango so bo yibe ne jira ngal latte wono ko majana e hudi ay goti da
2: sit sam woni hakkune min ko hande buri kangimo buri kalis buri jawdi aduna ngati so keppude nani wi be o mbamde ko hanga bul ko buri kangi buri kalis buri jawdi aduna deke dum kede won ko dum sit sam si ko yidde de bay ko yidde tagi jomirado o tagi muhammadu rasulullah dum abdullah dum abdul malik be ko dan nabi gotel e dum sobu dum windere de kala non kala fonda yidi mo woni

keddiɗo o wimo Mamadou Mayra nguuru mayra sommo jeɓ Abdourahmane gala gueɗa miija dengui dengui sa yiɗi woddude e balɗen koddigal moƴƴal holno mbatta oya mawnat hirande laaba yesso bande ara bandum goɗɗo ara kono sirane ma wona mawde yesso debbo ma wona laamgo ɗum jogui rawandu ko ngatour damal galle mum ne winda attention c'e maisa hewa takkiɓe jawtu sa yiɗi hoolede e bandel honno mbatta o wima yiɗa gongo celaɗa penade sirri fo mo desaɗa ma e reedu ma seydi soam sa hoɗanama kolliɗi ne welma sa hoɗanama gisuji ɗi ne welma sa ñama ñañinama ñañuɗi ne welma

0: yow ta bu mo bari wana
1: amna sanne
0: soron ma min jiwtu ma so nana bo tagat Allah mo tata annabi ci hawal hawlo di kawta kay demal galle miskino sinan ko biddo ko sere duguna sere duna sana sere bili hedade metti sedade kumal sabu nguma yere dakal dakal de sa nyalin demba doga tirdi nyali wili yana jam di nya
1: nan sama guma
0: nak bal sama nguma yere dakal dakal de sa nyalin demba doga tirdi

ne ba diir ko dañ ko le sayandu ko le ko do gam len baadan ko le ko do len yepp du ko do ma jojam def da bi ci bëgg jande der jakki mu jottam ba def ba nga lan do len ciar ko le jor dendo do fatim tan dara jega de xandal da ma sa xol ngona ya ne wagan fay ak am di ngona ya ne wagan fay ak jojam yalla ya ne wagan fay yow li ni ko mu ndaw mu ni da wañu do ba ca sagata lak jor geej bay bayam ma jojam ben ci ro nday borobe la kuli ko do ngon da werej la buram ngone xel ciumbuñ la birama farma ci bu ma ngone fal mako du kumba jari lama sa sa bay bayam demel ci yalla yalla ak yalla faraar amari ngone borom rande rek mal ko du kum yalla bar ko do fal jambore ma jor borom te len ba dal la ci xabi jogom ndaw birama jogom ndaw makkor ndela antan dal bu mi fa xatali kuli megen megen ndaw kuli joxet joxet jang kuli jor jor ngone kuli woni ngone latti kuli koddu koddu fal kuli koddu koddu muy ndaw kuli mbabam mbabu muy ndax mo jor geñu na wala bañna yeen balek aram bakar sa wa aram bakar mom la ñu may mbabam buul domam wala sa sagata mom ci kuli mbabam bu yirim kuli mbabam bu yirim mo le bu mo fa la sagata mo ko dal ci protocol ci jamal de mo mal def farak bu fal

jeng ba ko da dem ben ci ci lay ci bu ka di ma ko borom jeng bu ru ci xatal ñang ci gëna gancay ñu xatal ñang mu di ni bu bergel ak da ko la ñang mi met man man fatu ngoy ngay ak da ko la ñang mu ngey mati fasar dur di ma ko ba din faal baaw de mel de ci ko ko lu ngoy na mal fatu ngoy ngay

Jaga bulenta mojur parasina parasina tala marfal sey mi ni di pestin tuba fal falayam nan jaga fal

0: ko yan ladig.
1: Lami.
0: Ay.
1: Pero mere fop len nanu asere. Ndax ay len na sere len lakas ki amna te ni andu toro wata.
2: Thank you.

là, nam koli. Kapokatan na lamin sa lakam, kapokatan na usmalin kami ayo. Thank you.